0: daytime, isang kasiyahan.
1: Right.
0: Sama ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.

0: every Thursday.
1: We are here!
0: Samahan ang inyong nag-iisang duwe.
1: My name is Gio and...
2: Oh, I don't think! Okay, let's go!
0: Sa kalokohan!
3: Magbibigin ka, gabo ka!
2: Uy! The joy in China!
0: Sa seryosohan!
4: Is it worth it losing?
5: Paano naman kaya itong bansa natin?
0: Sa kaalaman!
5: Change the settings to whatever you feel like.
2: Di ba maganda?
0: At marami pang iba!
2: Finally, man! Finally!
6: Yeah.
2: I'm about to go. Let's go!
0: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk tuwing Huwebes, alas 9.45 ng gabi sa Smile at Full Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
7: Three times ang tawanan.
8: Three times ang kasiyahan.
9: Hooray!
7: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranting pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
10: May Pulugan!
7: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.

0: three times. Isang kasiyahan.
1: Alright!
0: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabong dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulukanan!
0: Tuwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via at Geometric Uno.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: every Thursday.
1: We are here!
0: Samahan ang inyong nag-iisang duwe.
1: My name is Gio and...
2: Oh, I don't think! Okay, let's go!
0: Sa kalokohan!
3: Magbibigin ka, gabo ka!
1: Uy! The joy in China!
0: Sa seryosohan!
4: Is it worth it losing?
5: Paano naman kaya itong bansa natin?
0: Sa kaalaman!
5: Change the settings to whatever you feel like.
6: Di ba maganda?
0: At marami pang iba!
1: Finally, man! Finally!
7: Yeah. I'm about to go. Let's go!
0: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk tuwing Huwebes, alas 9.45 ng gabi sa Smile at Cool Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
8: Three times ang tawanan!
9: Three times ang kasiyahan.
8: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
10: May Pulugan!
8: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
11: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
12: May nagbabalik.
13: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientists na kayang gumawa ng pang phone spec.
12: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
14: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
15: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
12: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
16: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
12: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
11: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio.

0: anytime. Isang kasiyahan.
1: Alright!
0: Samahan namin yung nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Tuwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via @geometric1.

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig.

0: labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, Sphere mo.
1: Three times ang tawanan. Three times ang kasiyahan. Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranding pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
1: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric 1.

0: Madulas.
1: Wala na. GG si Gabriel Ansaldo, guys. ABS-CBN, shoutout sa'yo.
2: Naluto siya. Naluto yung...
1: Ha? Ano?

0: ano ba yung ganap natin, Gio? Dahil naka-simulcast na pala tayo.
1: Wala, laro tayo, may Rocky na yun. Tapos usap lang tayo. Kasi alam nyo, guys. Sa mga nakatutok sa Geometric Stream na yun, ano, magiging AI din ba yung ad? Oo, magiging AI yung ad ng Kapuso Coffee.
0: Tapos ang mag-endorse si Adam Orenal.
1: Hindi, si MSA. Kasi AI din si MSA.
0: Ay, dama.
1: Malaking AI yan si MSA, guys. Di nyo alam si MSA. Isang malaking AI yan. Conspiracy.
0: Pero dapat yung AI na MSA nakapusas. Charlam.
2: Huh?
1: Huh?

0: kwento nyo. Maraming salamat.
1: Isa pong statement mula sa FBS Network.
2: Mula sa Antsga Corporation.
1: Dati FBS Manufacturing Corporation na yan, Antsga. Antsga
0: eh,
1: grabe.
2: Hindi ko gets bakit napalit eh.
0: Teka, ito. Ito. Nagiging brigada pag tinawagan ng FBS Manufacturing
1: Corporation. Brigada. In the heart of changing bayo. Ay, iba pala yun. Biga. Ano pala yun? Bibayogada pala yun.
0: 106 point. Ano yun?

0: FM. Kinanta ni Siam eh.
1: Isa din malupit si Siam eh.
0: Malupit to si Siam. Alam mo si Siam guys, kinanta niya yung Bio Gada News FM. Sabi ko, oh my god, na-influensya ng Smile. Kasalanan mo to, ano ha, kung sinong gumawa, ano na. Kasalanan niya yan.
2: Pinulit yun si Dan.
1: At dyan, shout out kay Daniel Calamansi ba yun?
0: Daniel, oh, namukhang Calamansi.
1: Oo, shout out sa'yo, isa kang malupit na tao.
2: Isa kang alamat.
0: Isa kang ala, isa kang legends.
1: Legend, oo, tama. Legendary.
2: Legends. Urban Day.

0: Nabusan ako ng grass.
1: Ako din.
2: Ano ako din?
0: Ha?
1: Nag-ayos ako ng ano, flooring.
0: Nandito pala si si Dumb Cat, aka BOBO Cat.
2: Yo, Dumb Cat, shout out.
0: Pero di ba bawal ang mura sabi, oh my God, pangalan pa lang eh.
2: Mura pa ba yan? My God.
0: Mura pa ba yung BOBO? Parang, I mean, technically, oo, pero at the same time, parang, it's an anonym to, ano yan eh, ano yan siya eh, synonym yan siya ng tanga eh.
2: Oh, yun na nga eh.
0: So meaning tanga na cut.

0: Oof.
1: Ótimo pra banana. Number 15. Burger King food letter.
2: Tingnan nyo ginagawa. Is there any way?
3: Launchpad.
2: Golden. I thought that totoo yun guys, yung golden pressure plate pwede mo siyang gawing launchpad literal kasi built in na yan siya.
1: So wala ka nang nilagay ng mechanism,
2: wala, diretso na yan siya literal. How to use Zeta? Anong Zeta? Meron ka, anong Zeta?
3: Yung mining currency.
2: Ay, sakwan yun, ambot. Ay, sakwan yun, ambot.
3: Saan ito ginagamit?
2: Sa pyro mining yata yan.
3: Meron ako almost 1 million.
2: Ha?
1: Grabe na ha?
2: La.
3: Almost 1 million. Pero hindi ko alam paano gamitin. Na-collect ko lang siya.
2: Man, I don't know what, I don't know anymore, man.
3: Thank you.
2: Kinapon pala ako. Oh, pala mga Smileys. Alam niyo mga Smileys? W. Sastra.
4: Baby! W. Sastra sa Pupas Sastra Magazine.
2: Hindi ko makita yung chat kasi. Tanong ko lang, pwede ba magawin... Ano yan? Pwede ba gawin pickaxe yung period? Peridot? Ano? Period? Anong peridot? Ano yan?
3: Pinakukulik sa mining.
2: Nagtatanong si Blue din kung bakit ko di-destroy yung grass with pickaxe. Tinatamad na ako magpunta sa shovel ko na may silk touch. Kailangan ko kasi ng silk touch. So, tinatamad lang talaga ako nun. So, pasensyaan nyo na.
3: Sometimes when we touch,
2: touch. Bye, that's transition, transition, OMZ, transition.
1: Transition.
2: Ganda na transition. Sometimes when we touch, bye, touch. Ito na lang.
3: Touch,
1: bye, touch.
3: Sino yung sumali na bago? Maria de Vera.
2: O nga, no?
3: Maria Rivera.
1: Omzin! Sabay-sabay tayo!
2: Iba yun. Rivera yun.
1: Rivera yun,
2: boy. Iba yun.
5: Lala.
1: Kung iba, edi, hindi tayo sabay-sabay tayo.
2: Hindi nga tayo sabay. Malala si Gabriel Ansaldo guys, may ano siya, may mental illness yan guys, pagpasensyaan mo na yan.
1: I agree.
2: Oo, nag-agree pa nga siya eh.
3: Ay, ako agree.
2: Meaning to say, may problema talaga si Gab sa book sa kanyang ano. Oh wait lang, kaya mo na ako ng cake, isang cake.
1: I know right?
2: Sarap ng cake.
3: Ano flavor?
2: No, right? Parang caramel yata to.
3: Random chemistry.
1: Anong cake yan?
3: Matanong.
2: Ano
3: flavor?
2: Bakit?
3: Wala. Natawa lang ako.
2: Blue Wave, alam ko niloloko mo ako sa chat. Kita-kita ko sa chat yung pinagtatype mo doon. Mr. Beast has donated $5 through Super Chat.
1: Pre, hindi yun $5, 5 cents.
2: 5 cents pala yun. Tanga.
1: 5 cents, ang little 5 cents. Ilan kaya makuha mo sa Pilipinas sa peso?
3: 20 pesos lang ang putik. Hindi na siya 20 pesos.
1: Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo?
3: Bitin ang 20 pesos.
5: Wow, hindi ko man na Gcash ko ah. What the hell?
2: What's up from okay to, sabi daw ni Kiam Create, oh my gosh, Kiam. So, what's up, oh mga ka-smiley sa Kalamaw, watching from Bukidnon. Oy, taga Bukidnon ka, 'di ba? Ano yung mga alam ko sa alam yung ano yung mga alam natin sa Bukidnon. Alam ko Bukid.
1: Bukidnon. Yun ang alam natin.

Hello guys, sorry guys sa ano. Kung nakita niyo yung DZSF feed na yun, hindi nag-commercial break si Tere B guys. Oh my god. Tere Bayo, hoy. Tere Bayo, nagko-commercial break kami na yun. Maawang-awa na ako sa iyo, please.

0: Nutella, great flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Sandali lang.
1: Oo, on a dead air tayo.
0: Wait lang, sandali. Sandali, sandali. Pinatake.
1: Yan kasi Seta eh. Seta din.
2: Patest kung medyo nag-ano, nag-regain.
0: Ay, umayos ka.
2: Bakit? Ano yun?
0: You are so bully-bully ha. Bully-bully-bully-bully. What? Ay, iba pala.
2: Iba yun.
0: Guli-guli
1: guli
0: guli. Wait lang muna, inayos kami yung mouse ko. Kasi may mga ghost touch.
2: Oh my gosh.
0: MSA burp compile. Oh, Seta din, ibaba mo yan. Nakita ng buong sambayanan yan ha. Mayos ka.
2: Galing nito. Galing nito. Galing nito.
1: Ay, magluluto ng geometric adobo.
2: Ngayon, tayo ay magluluto na.
0: Iba
1: yun. Tayo ay magluluto na. Kaya abangan nyo talaga. Yan maririnig nyo sa segment ko.
0: Siga po. Siga po. Ga-cooking. Tayo'y magluluto.
1: Huh? I know right.
0: That's so true.
2: Bakit parang familiar yun?
0: Kanina pa ako nagsasabi ng ganun sa classroom eh. Sabi ko, I know right.
1: Oh my
2: wala God. Lang, familiar na.
1: Yun na pala yung pagko-cope mo, pre. I know right.
0: Hindi, kasi ibig sabihin yan, wala akong pakialam sa pinagsasabi nyo. Uy, umsim, joke lang.
1: Ah, ganun lang pala.
0: De, joke.
1: Ay, mag-verify na, guys.
0: De, joke lang talaga, guys. Joke lang talaga yun, guys. Okay. Ah, sa mga gustong makita yung chat, from, hi, I'm Leon. Hi po. Hello. Hello. Yun lang, hello lang.
2: Hello.
1: Ito ang masasabi ko. Hello, goodbye. Anyway,
0: NPC Sigab guys, confirmed NPC Sigab.

0: automated siya, Jeff.
1: Automated response yan eh. Okay, para...
2: ako po ay isang AI.
1: Artificial intelligence. Artificial Marcos.
2: Hindi artificial. AI. Anak intelligence.
0: Ano anak intelligence?
2: I know, right?
1: Ito na lang.
0: I know, right?
1: Isa kang malupit na ta... Ay, iba pala yan. Akala ko yun.
3: Kantayin, iba yan.
1: Kantayin ko sana yung mas billiard jingle eh.
2: Malupit! Mas malupit!
0: Mabait sa ma... Ano? Mabait sa mabait na...
1: Kantayin mo nga yung, ano, yung jingle ni Bilyar. Takutin natin si Angelo Flores. I mean, i-rage bait. Rage bait.
2: Paano ba?

0: Yar tahimik lang.
1: Iba yun. Iba yun, tol. Easy. Iba yun. Hindi ganun.
0: Kinakanta niya si Bilyar eh.
1: Hoy, pag mo ginamit yung stone brick stairs doon, dapat consistent tayo na stone. Hindi tayo pwede substandard tayo.
2: Oo nga.
0: De! Hoy, Seta! Gamitin mo yun! Huwag kang makinig sa sinasabi ni Gio.
1: Okay, kick. Ay, hindi pala. Jail. Seta din.

0: Mag-share screen na lang ako ng R6 habang wala pa na.
1: Hindi kasi, alam mo LTG, hindi yan makikita yung share screen mo. Nakatutok yan sa Minecraft. Kaya nakatutok.
0: Okay, good, good. Good, akala ko nakadit.
1: Pero naka-live tayo sa Smile Online now.
2: Hello, tonight. Oh.
1: But may narinig akong commentary ni Mips.
2: Ayun na,
0: Mips.
1: Wait lang. Hindi pa tapos yung bubong mo. Eh, di tapusin mo na yun. Are you terraforming the entire underground base? Somehow yes, somehow no. Depende lang yun. Actually nga, ang plano ko nga, gawin ko tong dagat. Eh kasi ayaw ni Gabriel yan, Saldo.
3: Bakit?
1: Gusto ko gawin ko tong beach. Lagyan ko,
0: Dolomite.
1: Ito na yung area na lang ni Blue ang gawin ko ito terraform. Si Blue na iubay ako nito. Wait lang. What? Oh my god, yung gamit niya. Oh my god, Blue Wave. Ito, sa'yo na to lahat, Blue Wave. Pati ito din, yung deep slate ko. Sa'yo na yan. Do whatever you want with it. To go terraform the land, just make sure don't destroy the land within it, okay? Thanks. Si Blue Wave nang inutos kong mag-terraform.
3: Terraforming, so...
1: Iba yun. So, so nauna si Zeta kanina sa pagiging ascendant. Na yun, ang goal mo na yun, maging Zeal, 500 shards.
3: Ah.
1: Donate ka sa Meraki, 500 pesos daw.

0: Hindi, nalalaro R6.
1: Kala ko Microsoft Defender, ikaw na naman kasi LTG. Sabi kong hindi ko alam mga games, wala akong pakialam sa mga ganun na games din minsan eh. My God, may Defender. Akala ko Microsoft Defender pinag-uusapan mo. Akala ko may update na si Microsoft Defender.
2: Same.
1: LTG, tanong ko lang, anong gagawin mo sa Defender na yan? Magtitira pa tayo ng virus? Ganun
0: na. Hindi, hindi.
2: Oh my God.
1: Ba't mo chine-change? Ba't mo dinagdagan ng stair? I do not like that. Yuso, ibalik mo sa dati. You're in violation of the rules.
0: Kasama ba yan, Saru?
1: You're in the violation of the Republic Act 6967.
2: What?
1: Ibalik mo! Ibalik mo or ibalik kita?
0: GG easy dyan.
1: GG freaking easy. Huh? Ano pinapanood yung MZ? Ano yan? Oh, lagyan mo ng stairs dito. Paano, ano nangyari dyan? Oh, set na din nga. You're makulit ha. You're makulit. You're grounded. Go back to your house. You're in lockdown. You're in house arrest. You're now in house arrest. If you go na, if you are outside your house, I will report. I'll jail you for 4 minutes. Umuwala naman sa Jinsen, Diyos ko Lord.
0: Ang lakas ng Lazari.
1: Kung hindi kayo manood ng stream ko, ban kayo sa Discord server namin, okay? Kaya, pakisabi sa kanila, manood ng live stream kasi ban na yan sila sa Discord server pag hindi, diba? Iba-ban na po namin, ay,

unbelievable. Kahit delayed na si Terby doon. Sige lang, kasalanan ko naman din kasi naka-low ano to, pero we're still back dito sa ating live na yung gabi. Shout out pa rin kay sa mga kaibigan po natin sa bar.

0: succeed. Hello guys, and welcome to the very first official episode of Asial's Dinner Club. Once again, my name is Asial Hoshimachi, and I will be your entertainer for tonight's dinner session. Grabe! Biglaan talaga! Akala nyo ba na ano lang, gani-ganito lang? Medyo, ano, medyo mahirap siyang anuhin. Medyo hirap siya, ano, kasi ito, for context, nakaplanado na talaga ang Asia's Dinner Club by December. Kaso, medyo dumami yung aking academic work. Kaya, hindi ko na tinuloy yung, ano, yung first iteration or yung beta version ng Asia's Dinner Club. And then, apparently, last May 5, may isang former cool DJ na, alam nyo naman, nagmala, ano, DZAR, yung DZ, yung isa sa mga programa, which is yung Tambayan 4, and as of this moment, suspended pa rin yung Tambayan 4. Nakakalungkot lang talaga naisipin na, na may nasirang programa dahil sa kanya. And apparently, yung programa niya, nasira din. And then, ano yung pumalit? Ito! Welcome again sa Asia's Dinner Club na kung saan, ano, usapang ano lang to. Kung may ano man kayo, kung may tanong kayo or kung may karaoke sessions, ay, karaoke request kayo, i-drop nyo lang sa DZEX 1026 chat or sa Cool TV live na ngayon. Even though live tayo through Cool TV YouTube channel, hindi po tayo napapanood sa mismong feed po ng Cool TV as if kailangan mo ng may tatapusin mo ng series doon. Kaya ipaprioritize po namin yung ano yung programming ng Cool TV ngayon, and then lipat po muna tayo rito sa DZEX. So mapapanood po tayo sa DZEX 1026, The Zex, ano pa, saan pa, sa Mix and Match Channel, at mapapakinggan rin tayo sa ASP Radio. Okay! Yung Mix and Match Channel pala, test broadcast siya as of this moment. Hindi pa po namin niya na fully launch, pero kung nanonood ka ng Mix and Match Channel sa iba't ibang mga frequencies na nilapag po namin, welcome sa ADC. At ayun! Grabe! I cannot expect and I cannot believe na ganitong kabilis na pala yung pagtatayo ng programa. Like, I have spent like half of my day planning on what to do on ADC. Like, kakanda pa ako, sasayo ba, dog show pa. Pero I choose na I wanted to celebrate my birthday here sa unang episode. Kasi yung mismong birthday ko, which is May 15, I am personally occupied. So, I wanted, sa mismong 18th birthday ko, I wanted to spend it with my families, with my beloved friends, my anyone that I cherish sa buhay ko. So, ayun. And then, ayun na nga. Paano na tayo? Sino dito gusto ng song request? Yung ano ha, yung gusto ko, yung kayo ko kantahan, i-drop nyo lang yan sa live chat or sa DZEX 1026 na chat. Okay, ano kaya? Sige, kakanta tayo. Curious ako, anong Curious Bastaros? Buksan mo, okay, buksan mo, sasabihin ako by Winnie Revillame. Ano, yung funk version ba or yung original? Original. Buksan mo, Willie Reveille mo yung original. Ito. Okay.
1: Jesus has
0: may ad. Nag-ano, hindi naman natin yung sponsor.
2: Aray ko.
0: Itay lang natin yung ano track na mag-play. Ito na. Ay, mali. Pero, I mean, yung karo. Pero, okay, yung mismo, ano. ito. Ta-ta-ta-ta. Wait lang.

akin ako. Bulaklak para sa'yo. Ano pang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Buksan mo, papasukin mo na. May tsokolating dala. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko, sinta.

0: Carlos Dinner Club at ayun, andito na yung aking dinner. Yay! Na binili ko sa
1: Tambayan ni Riri na. Yay!
0: Manahimik ka, Geometric Tomato, hindi to Tambayan Riri or Riri 15. Ano ba? Teres, pero ano?
1: Guys, nag-reincarnate na po si Rico Aracachi, guys. Welcome. Welcome.
0: Na, hindi. Kausap mo nga si Rico Aracachi kanina. Sabi, ano? Ay, tatapon yung na yung drink. Muntik ka na. Pinabuksan ko na yung ano, yung drink ko dito. Naka-plastic eh.
1: Buhay pa pala si Rico? Masayin ko naman.
0: Hindi po. Patay na nga yun eh. Yung binasa ko kasi yung letter niya, yung iniwan niyang letter sa personal radio.
1: Rico Rakashi.
0: Ha?
1: I-delete nyo si Rico Rakashi.
0: Hindi, deleted na nga siya. 2 years ago, guwasi na nahawa nga siya sa hentai virus.
1: Sabi niya,

0: faccio stile così.
1: Oh my god, oh, io
2: sto
0: anyways,
2: loko ka ba?
0: Mga ka-date, ito yung kinakain kong dinner ngayon.
3: Aray ko.
0: Ano muna, usapan muna tayo. And then around 9 p.m. magpapatuloy ating karaoke session. For the record, wala po akong cue. Wala po akong rinereserve na cue. Pipili lang po ako ano yung suggestion nyo. Okay? Sige, ang kakantay muna natin ay Touch by Touch. Tapos hindi ko alam ano, baka mag-anime song ako. Actually, ano to eh? Palace Overload. Andito yung sabaw.
4: But it's directly from the App Store. Wasn't basically installed. And they came there. I feel like it was...
0: Nasaan lang sa bo... Ano to? Alis tayo eh! Yun! Tumira si Gab! Ay! Tumira! Guys, kung may pabati kayo sa akin, feel free na mag-open mic kayo or i-type nyo lang sa DGX. Saba ko ba kayo dito? Sarap na pagkain dito eh.
2: Tama na yan, inuman na.
5: Astriel. Ano masasabi po? Sinabi ni Rico Arakashit na kailangan mo gumawa ng show. At
0: kukulangin ang isa. Pambihira siya. Na parang kapag ginawa itong requirement, medyo, ano lang.
5: Pwede rin ka birthday. Happy birthday to you. Uy, handa.
0: Happy birthday kay ano.
5: Sino? Uy, handa.
0: Happy birthday sa outro. Pero sige, ano mo na, pili mo na. Okay, sino dito may babati sa akin?
5: Ako, may babatingin po.
0: Gilid yun na
5: amog mag-tis yun. Kamusta ka na dyan? Kamusta yung nakaw mo?
0: Ha?
5: Babatingin ko nga pala si Emma Rosales. Kamusta yung nakaw mo?

0: Kailangan ko na umupo po sa kanyang tablat. Sabi, biglaan talaga. Ano yung... Kaminay sa telefocus.
1: Captain Man.
2: Ano yun?
0: Happy Garflix! Happy Garflix!
3: Adam Morella, huwag ka tumawag! Oh my God!

0: enjoy. May request pa kayo. Type ka na.
1: Sumakit paligid ko dun.
0: Buksan mo, kinanta ko na yun kanina so, eh. Yung first song ko eh.
2: MLC, yung screen mo. Ba't may ano dun? Yung Mr. Beast.
3: Hindi, ano to?
0: Ito, what if ano?
2: Mr. Beast.
0: One less lonely girl. One less lonely. Okay, katangkin natin One Less Lonely Girl by Justin Bieber. Wait lang. Baka mamaya yung maling version ang mapili ko dito. Aray, masuspend tayo dito.
4: Welcome to topic.
0: Okay, inahin ko muna yung ano.
3: Ito lang, kakain nga muna ako. Kakain yung spaghetti ni Astrid.
0: Tell me why.

0: suggest ba kayo ng iba? Bawal na gambot. Hindi ko alam rin yun, pero alam ko marunong kumanta ng si... Kasi naman ngayon, LTG. Kaso wala nga siya dito.
1: Alright.
0: LTG. Kaso wala
2: dito. She touched me na lang.
0: Ay, na bro. Na manahimik ka, Mark Morales. Oh, wait lang, wait.
3: Ano yun, Gio? Inesto na sabihin po na si AO Adam Oren RTG at ads ay tumatawag sa PC ni MSA.
0: Beer, sige, beer tayo.
3: Israel, yung next, yung request ko sana yung He Touch Me by Pastor Apollo.
0: Hintay ko na, alam niya, ano yan. Ayun, dito na si Adam Oren.
4: He Touch Me.

0: Tumakit.
1: So ito, wait lang, asa na yun? Ito, alam ko na itong kanta na ito, napipiliin ko. Ito. Alam niyo to?
2: Gagawin!
3: Ako, nag-eco na naman.

0: yung sinasabi ko sa iyo, dapat He Touch Me by Kibuloy. Dapat
1: yan. Sige. Paano yun? Hindi ko alam. Sige. Pero for now, commercial break muna tayo. So, yeah. Magbabalik pa ang Asian's Dinner Club. Ang oras sa buong kabuluan. 16 minutes. Pakalipas na.

0: Congratulations, Geometric and God, you have survived the my way. Curse.
1: Pwede ka mo na isa.
0: Kanta mo na isa and then pakanta uli ako.
2: Ano sabi daw ni Mark Morales?
0: Bawal na gamot! Sige, bawal na gamot! Kantayin mo yan! Bile, bawal na gamot! Bawal na gamot! Tere, POC, yan, haantaan mo yung mga police cars at saka yung mga shoppers dyan sa POC. Bile, naroon mo!
3: Sino sunod na kakanta?
0: DLTG! Bawal na gamot!
3: Ayan, sige, LTG na
4: bawal na gamot! Ayan.
2: Tapos ano ba yan? Ocean Deep.
0: Ocean Deep. Is it... Yun ang kakanta ng Ocean Deep?
2: Ewan ko. Basta nasala na...
0: Ano? Bawal na gamot na lang.
2: Hindi ako.
3: Bawal na gamot na lang.
2: Hindi, nasa na ba yung BGM ko dito?
4: PG.
0: Ang dami mong BGM dyan.
4: Yeah.
5: PG!
0: Ayaw!

0: Sige, paparaya.
1: Okay, si ayan ano, na. Si Gab. Nakanta siya, never gonna give you up, si Gab.
2: Ito siya. Ayan. Oh,
3: Rickroll si Gab. Rickroll niyo si Gab. Rickroll si Gab.
1: Rickroll.
3: Never gonna give you.
4: Never.
1: Ay, mamaya na to.
4: Iyan, iyan.
0: Ayan, pwede pa isa lang, ulit. Ito, pa isa lang ulit. Tagal ko na dinalaan eh. Ito lang. Ito lang, isang real quick.
4: Angas lang, BGB.
3: Yo, kanya eh. Ganda na BGB, pre.
1: Ay, guys, sabi ro ni Mito, kantahin nyo daw yung ano, inuman na.
0: Sige, sige.

0: Okay. Yosi, handa mo na yan.
1: Pag-ibang
0: legend. Yan.
2: Ayan na nga.
0: Yan na. Tumatating na pito.

0: Yung BGB po natin.
1: BGB, umabay yung MSA.
2: Umabay.
1: Ano next song?
2: Ay, nawala na. Nawala na.
1: Yung alin? Ha?
2: Nawala na, nawala na.
1: Ayan, ayan. Ocean Deep. Every time we give you up, ano pa? Yung inuman na yung Emito. Tapos last three songs galing sa akin.

0: NX na. Gab, ikaw na.
1: Oh, Gab, ikaw na.
2: Rickroll.
3: Okay. Ako na pala. Sige.
0: Ako na. Hindi, na-expected naman siya eh.

0: Magigikan pa tayo. Alam na magpadali.
1: Ay, hindi. Four songs. Four songs ba?
0: Ano, si Vito. Maglalaklak ka lang or inuman na? Ano ba?
2: Tapos after yan, inuman na.
0: Ah, sige. Bilisan natin ah. Baka maano na tayo.
2: Mark ko na!

0: kami sa'yo ni Mark Corrales. Ay, guys. Pwede pa, ano? Next episode, pagpatuloy natin yung karaoke session natin kay LTG.
1: Dave ka kasi, gago ka ba?
0: Wait lang. Pag-ibigay ka libalis mo para mabilis na.

7. Okay, and now babasahin po natin ang mga babati nyo sa akin ngayong birthday episode ng Asia's Dinner Club Q and the Birthday Music.

I think tapos na po tayo sa oras. Thank you sa mga greetings show at sa mga babati pa lang.

0: Okay, shit. Huwag makakapirito ko dito eh. Hindi ko lang kung ipa-plug ko dito sa SPC. Gusto ko siya i-plug sa Culiacan. Okay. Ito ay i-plug sa Culiacan. Pero I don't know what. Okay, so we got art block. Ito na lang, ito na lang, ito na lang, ito na lang, ito na lang, ito na lang. Ident extra means danger. Guys, wala naman maisip. Wala naman maisip yung traffic, guys. What the hell? What the hell, yate? Ah, yate pa. Wala naman maisip yung traffic. 2 hours. Nga pala. Yung PC4, like people said, it broke. Kasi wala masyadong active. I don't really know why, man.
1: Hello.
2: Hello po.
0: Yo. Hello. Yeah.
3: Hello. Oh. TCP, oh ano ba?
2: Uy, nanginig ulit
3: eh. Nandito kami sa 7-Eleven.
0: Oh! Uy! Oh my God, ano daw sa 7-Eleven? Uy!
2: Ano daw?
3: Nandito kami sa TV5. Galing kami sa Daytime Vibe.
2: Ipa-plug nga po pala namin yung my best friend, Everett, dito sa TVH. Mapapanood niyo nga po yan.
0: Let's go! Bilog-plug ko na yung dati. Ay, kanino? My best friend every year. Sa TVH. Everest Aircon.
3: Tawinig ko yun ah.
2: Mark Everest.
0: Kamusta sa... Kamusta sa television?
4: My best friend every year. Weeknights. 8:15 p.m. Sa TVH.

0: Ito Bulaga tapos na.
1: Guys, wala pa.
2: Pupunta sa Itbulaga.
3: Pupunta sa Itbulaga. Ano daw? Early bird sa Itbulaga.
1: Shout out ba kayo? Guys.
4: My wala best sila, friend.
1: Wala kayo sa ABS-CBN. Nasa TV5.
0: Pasok ko lang eh.
1: Nasa shout out ba kayo ng mga taga-bahay?
4: My best friend every year.
1: Guys.
5: Ano? Shoutout nga pala po sa my best friend Everett buong cast po.
4: My best friend Everett.
1: We can have a Guys. Yo. Ano? Again, this May 18 ba? Kayo pupunta ng ano? Ng kamun... Ng...
3: Pupunta kami pre, SMA na sa May 18.
0: Sa Makati,
1: SMA
3: na May 18. Ano, si Mem Santo pupunta doon. Pero sa GMA.
1: Sabi ko na muna eh.
6: Hi Blue Wave, I finally came back. The internet connection, God save me.
1: Guys.
2: Pre.
1: Okay. Gio.
6: Yes.
1: Ang dami kong tinapik kanina. Naubos na lahat.
6: Inubos agad. Yes.
3: Ubusin mo tong tae ko.
6: Gago.
4: My best friend ever.
1: Alam mo kung anong pinag-usapan ko kanina? Alam mo pa yung Windows Phone?
6: Aware ako sa pag-revive ng Windows Phone. I upload the
3: Pre.
1: What?
3: Sabi ni Mark Everett sa akin, crush ko niya.

0: go.
1: Lahat ng gi-crush niya eh. Si TCP, si MSA, si Nido, lahat na yun, lahat na yun.
2: May sinasabi si boss yun, may sinasabi si boss.
3: Pre, ano yung ticker nyo? Dalawa lang kaming OOC team dito.
4: Bakit? Ano ba sabi?
0: Guys, guys, guys, guys.
5: Dalawa lang tayong OOC team
0: dito. Guys,
4: ito. Ay, kasi radio.
5: Hindi, radio siya.
4: OOC na. PHTV. Philippine Radio out of context.
3: Quick up.
1: Guys, pupunta ba kayo ng Mother Ignatia, diba? May balak, di ba may plano kayo pumunta?
4: Oh, pre, sa May 18, tapos pagtapos sa SM9. Shout out to
0: si Gino Sardini!
4: SM9, on! Ano pa ba?
6: Pre, alam mo ba kanina, pre, si Yo? Diba, si Yo kanina dito 7-11 sa ano, Reliance.
0: Oh.
6: Diba, bumili siya sa 7-11, inumin. Alam mo anong inumin?
0: Oh.
6: Pepsi.
1: Anong inumin niya, pre?
6: alam mo kung nasaan kami ngayon? TV5.
0: Oh. TV5.
6: Oh. Ang malala pa, pre. Itbulaga pa nun.
0: Oh.
6: Hindi, ito pa.
0: Taping.
6: Si Miles, pre. Oh. Pre, si Miles biglang pumasok dito sa 7-11 nun.
3: Oh.
1: Pumunta si Miles.
6: Tayo na, pre. Biglang pumasok si Miles. Kasi, tangin na si Yo. Umiinom ng Pepsi.
1: Ay, delikado.
0: At least, it's not the trio, okay? At least, it's not the trio.
1: Pre, at least, hindi si Big Soto yun.
4: Padawan, siguro na lang.
1: Wow, blue wave face reveal. Baka maano ka ni Carl David Jobs, ha? Maano ka ni Carl David Jobs?
0: Half face reveal lang. Wala ang... Wala ang bibig.
4: Pre, tinataguan ko.
1: May tubo.
0: May! Ay! May nasabihin ako. Yeah, may nasabihin ako.
1: Aray ko.
0: May nausap.
1: Ito, guys. May nakita kong Miga Lim dyan. Bakit na lang yung Miga Lim dyan? Meron! Huwag mo! Uy! Di mo kung kayang lokohin. You cannot fool me like that.
6: Yo, punta ka dito.
0: Alam niyo ba? Actually, nakalimutan ko ang topic ngayon. Basically, yung legal team ng Ador is what happened, Alan? What happened again? According sa TCP daw, yung entire legal team ng Ador, they resigned weeks before the May 14 hearing. Teka lang. Guys.
6: Anong misinform dyan na hindi crush ni Mepfi Nido?
0: Ano? Uy.
1: Hindi pre, yung hindi. Alam mo, Blue Wave, may topic ako sana. Nagsabi daw yung Sogo, kinongongratulate si Mark Everett Perez Sabiano na 1 month ago.
0: Ay, nena!
6: Hindi na kami yan, Met. Huwag mo kami tutundokin, Met.
1: Aray ko.
6: Pagipin, nagkagalaiki na si FC na.
7: Alam mo?
6: Ano?
1: Guys, wait lang. May report tayo dito. May nakita tayo report kanina. Report dito na lahat daw ng lawyers daw ng Ador ay nag-quit bago yung court date ng former okay. member Daniel. Nag-quit daw lahat ng mga lawyer ng Ador.
0: Oh. Ador hit.
1: Ador Hitler. Ay, di ba pala yun?
0: Hoy! Legal representatives remain unchanged and will continue having the case. Bodies, we're waiting, guys.
6: Great! Balaga, susunod na sa ating team.
0: That means there's a better chance that Daniel's team will win the case. Kaya kayo papalitan.
6: Fuck you, Ador.
1: I agree. My reaction is they are bitch as Ador. They got what they deserve. God damn, nag-quit daw yung lawyer nila. Naku po, delikado. That was a thing before the court. I think that's before the court.
0: Siguro they don't want to defend Ador anymore. Siguro na.
1: Siguro lang nagka-conflict lang siguro between management and the lawyers. Para ba namang new jeans ulit to? Conflict ulit. Ano na nangyari?
6: Special talk nga to.
1: Pero alam mo sinayin, shoutout ko, shoutout kay Mahmood. Char lang.
6: Ano?
0: Gio.
1: Yes.
0: Alam mo ba, sa Pilipinas na pala ang gini, so I have to hide.
1: Ay, grabe. I-reveal mo na pagmumukha mo, huwag ka na matakot. Naka-face mask ka naman eh. Ako nga yun.
7: Ay,
0: okay.
1: Yes, Blue Wave. Ano meron?
0: Alam niyo ba na sa Pilipinas ng Bini?
1: Kasi Blue Wave.
3: Huwag kang takot!
1: Grabe, ako yung takot na yun. Ay,
3: yung nandiyan, sinin ko na yun. Pwede ka naman mag-Christmas eh.
1: Mag-glasses ka pa kaya kung matago yung mukha mo. Diba? Solid. Genius.
0: Mag-jabawugis na lang ako mo. Hindi ko naman ang Bini.
1: Oo, oh, yung mag yung nagtago pa. Tama.
3: By the way, I would like to say
4: open ka, open.
3: Yung topic nyo na ba ako sa ASAP na lilipat prime time? Yung lilipat din ko yung ASAP.
1: Ay!
0: Yung ASAP, yes. Lilipat pala 5:30 or ano? Parang ano, may ASAP pa rin sa noon times. Because,
1: yan ang tanong. Kasi sa, ang sabi daw nila, new time slot daw. Ibig sabihin yan, ASAP moves to 5:30 prime time before TV pa call ay TV pa roll ay TV patrol ay TV pa roll TV patrol oh
0: I don't know ang time slot to oh I don't know
1: di gagawin nilang showtime extension char lang wala na-debunk na yun eh rest day nila daw Sunday tama ah
0: Teka, may...
1: Lagyan nila ng replay ng mga Jaggers. Tata-ratings yan.
0: Teka, may tatanong ako. Kung nilipat ang ASAP ng hapon, sino ang papalis sa tanghali?
1: Mga Jaggers yan, pre. Sigurado ako mga Jaggers
0: yan, pre. Tapos na? Diba tapos na yun?
1: Replay.
0: Oh my God.
1: Ano, Fan Express pala daw, pre. Sabi daw ni Hoshi. Char lang. Yeah. Yan ang tanong natin na hindi natin alam. Sabi daw nila 5:30. Wow, grabe, 5:30 talaga. Grabe. Legit, 5:30. As in.
0: Yeah.
1: Tapos, may nakita ako. At saka, oh guys, eto lang explanation ko bakit ako wala ako buong isang oras. Yung first hour wala ako. No. Okay.
0: No.
1: For context, hindi to brown out. May kuryente pa rin kami. Nagkataon lang noong alas 4 ng hapon, yung cell tower dun sa amin, ng Globe, namatay. Namatay yung cell tower dun. Siguro dahil sa ulan, kasi nagulan dito ng matagal yun, ng magtagalan. Digit, grabe yung ulan kanina dun. Grabe yung ulan.
0: Sana all, kasi dito malang impyerno ng init.
1: Siyempre, dasman niya yun eh. Karma yan ng, ano ninyo, congressman ninyo eh. Joke lang. So, alas 4, nagkawala ng signal. 5, 6, 7, o 6, 7, o 8. Nung mga 7 o'clock, or mga, basta gano'n na oras, diba, nag-chat ako sa iyo, Blue Wave, na wala akong signal.
0: Oh,
1: wala akong signal. Kasi di ako sigurado kung kailan babalik. Tiniis ko yung 4, 5, 6, ay hindi, 5, 6, 7, 8, 9. 5 hours na yan, grabe. Wala akong video na pinapanood nun. Tinulugan ko, naglalaro lang ako, wala akong ginawa. Kawawa ko nun. Paano ba naman kasi ako mag-isa dito? Pero, speak yun. Oo na, Mikalim, grabe. Gusto mo makita? Wait lang, may wallet ako na yun eh. Tingnan mo yung akin na, tingnan mo yung akin. Ito, wallet ko eh. Yan, oh, may Aya, oh, Aya.
0: Wow.
1: Hindi, meron ko sari. Diba may Aya sa ilalim? Oh, yan, may Aya sa ilalim.
0: Unofficial
1: yan, syempre, alangan naman. Hindi, alangan naman. Ito, Aya, may Corneto, Bini Maloy. Tapos, ito ata sa Baby Monster to eh. Pero di ko alam, di ko kilala to eh.
0: Wala bang stand ng Baby Monster dito?
1: Ah, si Shani. Ah, si Shari. Si Darita. Tama ba? Okay. So, meron akong ito from Baby Monster Oreo. Tapos, unofficial photo card ng BB ni Maloy.
0: Pagkakang nabili mo dyan?
1: Wala, binigay lang sa akin. Legit! Binigay lang sa akin.
0: Oh. Nice, nice.
1: Ito, binili ko to nung November 2025. Eh, September pala to nung 2025. Nagbili ako ng Cornetto that time. Eh, nagkataon may beanie. So, ayun. Sinascan ko, wala ako. Di ako nanalo. Tapos, ito. Nasa harapan na talaga yan. Matik na yan eh. Actually.
0: Of course! Of course! Well, well, well.
1: Shut up. Alam ko yung phone case mo nga. Merong beanie Mika doon sa likod eh. Kung ako gani, ilagay ko dapat to sa ano. Kung ako gani, kung meron akong isa pang aya, ilagay ko dun sa likod ng cellphone ko. Kaso hindi transparent yung likod. Color red pa naman yung cellphone mo. Eto yung cellphone na binigay sa akin ni Papa.
0: Patingin. Cellphone na binigay sa akin ni Papa. Patingin ang screen.
1: Wow. Sira.
0: This season. No. Mukhang ayos pa naman. It's functionable.
1: Ayos naman talaga yan. Yung tempered glass, hindi talaga to matatanggal. Siguro, matatanggal lang to with brute force na ilagay ko lang to sa repair shop lang to. Ayan, na-open ko na. Naka-data lang pala yun. Actually, ilagay ko yung SIM card ng ano, code ng... Wait lang. Feel ko commercial na eh. Mag-commercial muna tayo bago muna tayo.
0: 24. Kaya magbabalik ang Geo Blue Show.
1: Magbabalik ang Geo Blue Show, busy. Ay, by the way guys, babalik ako magiging ko ng SIM card. Ilipat din ako ng SIM card.
0: Sige, bye. Oo, di ko si!
7: Ayan! Galaw-galaw na, uy!

0: My best friend everywhere. Weeknights, 8:45 PM. Sa TVH.
1: My best friend everywhere.
2: Ay, alam mo ba, may narinig ko kanina na gusto daw tuldukan ni Matt si Maid.
3: Ang gago.
4: Go ahead.
3: Mga kaibigan, anong topic namin?
5: Wala.
3: Okay, good job. Thank you very much. Wala, tapos na pong show ko. Wait lang, balik na ako sa... Oh, hindi natin sasalita tong si Blue Wave. Hindi ko sure kung nakamute yung microphone niya or yung kanyang Discord side niya, pero nagka ano eh.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: Ayan, okay. Na. Wow, crazy!
6: Nako po.
3: Okay. Welcome back sa The Geo and Blue Show, mga kaibigan. Wala po kaming topic na yun kasi inubos ni Blue Wave.
6: Bakit ko kasi...
3: Wala ko ng internet ng buong araw. I mean, buong maghapon at saka gabi.
6: Ay, nako. Forget it. May isip ka ba? Eh, balikan na lang siguro natin. Ano?
3: Eh, meron tayong bagong tap. Ayan. Desperado daw yung Windows. Ano daw? Meron daw yung Windows K2 daw. Ano yung
6: K2?
7: KTO?
3: Ano itong Windows K2? Ano yan? What the hell is Windows K2? Ano yan?
6: Ongoing initiative by... What the hell is this?
3: Blah, blah, blah, blah.
6: Ano ba meron dyan? Teka lang, disisearch ko na nga.
3: Nakita na. Windows K2 daw. Ah, pampaayos ng Windows 11. Ayusin nila yung mga problema. Ano na maayos yun? Ah,
1: Yung background ng Full TV.
6: My best friend ever yun. Eh, promotion yan, kasi teaching on yung radio to eh.
3: Siyempre naman, promotion na yun ng ano, ng my best friend, Everett, o yan.
8: Yes, Everett, congratulations sa'yo at sa show mo.
3: Ba't naka-on yung mic up at yung camera ni, ano, ni Mark Corrales? Kala mo si Mark Corrales yung co-host. Ako yung co-host.
6: Kaming
3: dalawa yung mag-host. Okay. So I guess ito meron pala to. Okay, sige, wala nang pakialam dyan. I don't care about Windows anymore. I've already lost hope on Windows.
8: Parego.
3: So pwede ko lang to i-close. Laro tayo ng Minecraft.
8: What?
3: Sorry guys, I failed art class, my bad.
6: Okay, man.
3: hindi po to sponsored, so hindi pwede ito pakita, hindi po to sponsored.
6: Ang alin? Ibang sponsor ng alin?
8: Sid Panyawan yan? Ay, mali.
3: Sid Panyawan? Titirya to eh!
8: sorry, hindi ko nakikita.
3: Titirya? Anong Sid Panyaw?
8: sorry.
3: Patong na yan? Sinabi niya si
6: Panyago.
9: Gumagapot ba to?
6: Pinakita tuloy.
8: Sorry. Hindi ko nakita kasi. Naka-zoom in lang ako dun sa ano. Sorry.
6: Nag-on cam si Mets. On cam, hello. Nasa TV5 ka pa rin ngayon. Nasa TV5, nasa TVH ka na ngayon. Si Mets.
3: Tapos si Mepso.
6: Nasa TV pa ba siya ngayon?
8: I don't know.
3: Parang hindi natin alam. Ayan na din sa labas. Ah, seven. Ay, parang ano ito to eh.
6: Oh.
8: Rayayan.
3: Sigbin. Ah, sa labas to ng 7-Eleven to.
6: Ah.
3: Sa loob ng 7-Eleven.
6: Okay, okay. Sa May 18, shout out na po si Gio. Pag nandiyan po, Vinny. Thank you.
8: Hey!
3: Wow.
8: Aray! Aray, Gio! Aray!
6: Shout out na po, sir, Vinny.
8: Shout out kay Karen. Ay, ay wabo.
3: By the way, sabi daw ni Mark Corrales, Sid Panyawan daw to.
8: Hoy! Hindi ko mas pinakita!
3: Sabi daw nila, gamot daw.
8: Hindi, let me explain. Let me explain. Let me explain. Hindi ko nakita kasi hindi ko na...
6: Sid Panyawan daw ako.
8: Sorry, sorry, sorry. Nalutang ako kasi late na at isapag. Uy, uy, hindi, wag, please, wag. Ay,
3: ah! Kamila, Redeki, Tornscale, at saka ni Astriel. Wait lang ha, kausapin ko sila. Okay. Oh, there's a dumbass right. His name is Mark Rollins. He said that my cracklings, sabi niya, yung cracklings ko daw, Sid Panyawan. Mukha ba tong gamot yung Sid Pan, yung ano ko? Yung junk foods ko?
8: Fred! Ay, ah!
5: Aray ko! Aray ko!
6: Hoy!
3: Ano lang mapita, bro?
6: Ay, padyawan to.
7: Why? Why did Mark Corrales assume that you're...
6: What is bro smoking? What is bro smoking? Ay, nako!
8: I want to have an apology. Sorry, ano, hindi ko na
6: wala,
8: hindi ko na
6: zoom. Wala.
8: Naka-zoom lang ako sa Cool TV, hindi ko nakita yung video. Yung sa screen ng Cool TV. Yung screen ng Cool TV kasi.
6: Ah. Wala ko Cool TV sabi mo.
3: Wala na, na-out na ako.
8: Cool TV sinabi ko. Bro! Magkamali kayo ng pagkarinig, bro!
6: I'm just respecting you, bro. So, kagat. Ay, naka, naubusok na lang tayong topic. Ano ba yun? Wow! Ano current happiness na nangyayari ngayon. O nga pala, ano nga pala yung may nabalitan ko ka kanina, may pumotok daw ng vulkan. Ano, saan yun? Sa Mayok
3: na tayo? Ano ng vulkan? Sa Mayok ng Sid Panyawan?
6: Hindi! Teka lang, sa Mayon daw eh, kanina.
8: Saan banda? Saan banda?
6: Teka lang.
3: Saan banda? Saan? Siyempre sa ano yan?
6: Sa Mayon.
8: Ah, sa Mayon. Sige.
3: Mayon nga eh. Mayon eh. Mayon.
6: Oo, sa Mayon.
8: Yes.
6: Hindi, kanina daw, may break.
3: So, na... Wait lang, bago ka muna magtuloy.
6: Oh.
3: Mark, gamot ba to?
8: Hindi ko nakita kasi yung screen mo. Sorry, pre.
3: Sabi mo, Sid
6: Panyawan. Wala.
8: Akala ko kasi naka-zoom. Naka-zoom daw sila ako sa
3: Pulitin. Sa Monday, abangan mo sa Lunes. Tambay ang kwadro. Sinasabi ko sa iyo, pre.
8: Sorry, pre.
3: Sorry,
8: hindi ko kasi nakita. Sorry talaga ako. I'm very sorry. Sorry. Pagkain pala yan. Yan pala ay cracklings. Hindi po yan, Sid Panyawan. Maraming salamat po.
6: Mukha mag... Bakos ba yan sa ano? Oh, wow. Ang packaging, close ba yan sa... I can.
8: Sorry, geometric tomato. I'm very sorry.
6: Wala.
8: Sorry talaga, pre. Sorry talaga.
3: Let's Mark Corrales, shut up ka muna. Sinasabi mong crackly. Sinasabi mo.
6: Okay na ako.
3: Basahin ko to ha. Uwi, rave, cracklings with in old fashioned.
0: My best friend every weeknight, 8:45 PM sa TVH.
6: My best friend ever, 8:45 PM TVH, Kausa Channel 1.
3: Ay, nako, Mark Morales talaga. Tara, laro tayo ng Minecraft, mga Lodi Cakes, dito sa Bitoy, yes. Dito, SMP.
6: SMP ba? Ah, sige, I'm gonna play. Ay, hindi. Ay, wala pa ako sa SMP dyan.
3: Sige, sa Bitoy, kasi ako na yun. Ibang
6: ay, server. Ay, sa mga pag-uusapan ako kung ngayon, nakalimutan na. Ay, nako po, shit.
3: Usapan natin ang suspension ni Mark Corrales dahil sa sipanyawa.
9: Ay, yaman!
6: Yun!
3: Joke lang po yun, joke lang po yun.
6: Anyways.
3: Ano ba naman kasi? Kala... Sid pa... Nga...
6: Guys! Hmm. Ah,
3: grabe, grabe yung ano, yung... Yung packaging ito yun, ha? Okay.
6: Malapit, guys, malapit na pala
3: ang anniversary. Sid Panyawan, Sid Panyawan reveal ta. Sid Panyawan tayo, ayan. Sid Panyawan to.
6: Okay, okay, okay. Guys, malapit na pala ang anniversary ng shutdown ng ABS-CBN. It's been 6 years na, but at least, what can I say is ABS-CBN is doing fine.
3: Yes. Full disclosure, admin ako ng Philippine Television Out of Context. Ako po yung ikalimang admin. May post doon, may post po ako doon sa May 5. Kaya abangan niyo po yung May 5. Ay, May 6 pala. May 6 po na post. Okay. Bakit May 6? Kasi meron akong sined na personal upload ko doon. And yes, personal upload talaga siya kasi ako mismo nagpicture noong May 6, 2020 ng gabi.
6: Kung related niya sa Make-A-Wave, ay...
3: Tapos next post ko, Blue Wave, tapos
6: no, na dito ng Mark. No.
9: Ay,
6: no.
9: Yeah.
6: No. Nine.
3: Kita nyo pala yung setup ni Terebi, oh. Nakita ko yung setup ni Terebi. Sheesh! Napaka-angas!
9: Sheesh! Napaka-angas!
3: Aray ko!
9: Grabe, dalawang screen.
6: Patingin ang setup.
3: Andun sa kanya, dun sa chat, dun sa Cool FM chat.
8: Cool FM chat.
3: Busy chat. Ayun.
6: Huh?
8: Angas ng TOC, angas.
6: Teka lang, check ko. Uy, angas, sana all may dalawang monitors. Ay, 2 separate computers ba yan? Siguro nga. At may ano pa siya, may pangatawag doon sa, may slider din gano'n. Patawag doon?
3: Siguro wallpaper na si ano, si... Alfeya.
6: O, sana all MSI, ay apa, MSA.
8: MSI. MSA God.
3: Anong MSA?
9: Ay, yaman!
3: Nasanay ko na ako sa MSA God, tapos add Blue Wave.
6: Hindi. Sana all MSI. MSI ba yun? O ano? Ibang brand?
8: MSI. O MSI.
3: MSI kasi siya. Ah. Hindi MSA. Anong MSA?
8: Para yun lang ano sa MSA gatas eh.
6: May sasabihin ikaw. Pwede, may sasabihin ikaw. Logan.
3: MSA. O sige, Blue Wave, I invite you to join the mythology.
6: Huh? What? What? It's wrong. What?
3: I invite you to join this beautiful SMP.
6: Okay. Sana gumagana yung
8: mouse. Mouse pa.
6: Okay.
8: Mouse.
6: Eh, lobat yung mouse ko ngayon eh.
8: Bear.
3: Paano lobat yung? Wait lang, wireless yun.
6: Wireless.
3: Bluetooth or USB?
6: USB siya.
3: Pala ko yung ano.
6: Yeah.
3: OP, isa ka ba manggal? Okay, whoa! Politics. Joke lang.
8: Huh?
3: Dali lang. Change ko itong pangalan nito.
6: May English friend ba dyan? Asking for a friend. Ano yung ginag... Anong mukha mo ginagawa ng mga Johnson? Ano, freeze?
3: Ha?
6: Ha? May English ba ba dyan sa server? Ask him for a friend.
3: Hello?
6: My image frame pa dyan sa server. Asking for a friend.
3: My?
6: Image frame.
3: No.
6: Okay, okay. Wala ko.
3: Kasi kung mag-image frame ka, puro Mika yung nalagay mo sa bahay.
6: Wala.
3: Ayaw! Bakit yung buhay ni Mark Corrales din na nakapagsugo na siya?
10: Yeah. Puputo na
3: walk ito. Walk out.
10: Saktong alas 11, ma'am. Salamat. Ay.
3: Mga kaibigan.
6: Oh.
3: Isa pang commercial break. Magbabalik po ang The Gio and Blue Show. Ay,
8: Sponsored.
6: Sa Rock. Ay!
11: Ay, gagi, naka-ano? Naka-freeze frame pala ako. Nang yan.
6: Ay, babalik
3: po. All good!
11: Yeah. Ang bato bus! Ay, mali.
6: Hoy!
11: Walk out na po ako, guys.
10: Hindi na po namin katapos ang TV show. Pambayag, tumusunod na.

0: three times ang kasiyahan.
1: Hooray!
0: Sama namin yung nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Tuwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via @geometric1.

0: You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that I don't really fuck.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, isphere mo.
2: Camyon Choco Biscuit. With extra chocolate and extra creamer in one biscuit, will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***, tango, sira, b***, sira, gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa...

0: fried chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
2: Meps, you're gonna like this news.
3: Ano yan?
2: Mark Lapid confirms magtatagal pa ang sigabo.
3: Sigabo? Ay.
2: Oh no. Terebi, wag mo ip... Terebi, wag mo... Oh my God. Terebi, no. No. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At sa huli, ang bayan mo.
3: Oh God.
2: Diyos ko.
3: Well, why?
2: Sigabo? Sigabo.
1: Sigabo?
2: Segment ngayong gabi nag-random and syempre, syempre, random yung ating layout ngayong gabi, of course, diba? Ayan, no, meron tayong coverage ng Meraki, oh. Actually, ang ginagawa ngayon ni Geometric Tecamatis ngayong gabi is, I believe, a farm yata to. Farm yata to ng isa sa kanya mga friends sa Meraki SMP. And syempre, ayan, ang ganda ng transition. O, siya nga pala, manood kayo na May Tulugan this Friday, ha? Ang dami mangyayari this coming Friday.
3: Yes.
2: Friday, which will be from 10:30, I believe. 10:30
3: ba? 10:30 to 12 midnight.
2: Yes,
3: 10:30. After ng State of Affairs.
2: Oh, after ng State of, ano?
3: Affairs.
2: Affairs, tapos biglang meron talagang affair, eh, no?
3: No!
2: Meron talagang affair na ibabalita, eh, no? Abangan niyo, guys. Meron kaming ibabalita na skandal!
3: No!
2: Payag ka nun, transmitter, e-ere tayo ng balita, skandal! Puta, ragis na yun.
4: Kas na yan, gustong-gusto ni Mavs yan, gustong-gusto ni Mavs.
2: Kaya abangan niyo, guys. Meron Merong bagong app, meron daw kasi bagong post dito sa website na ito na ang tawag ay natumba. Natumba si Juan sa monoblock.
3: Pag muna yung censored, ako yung tinutukoy mo.
2: Kaya abangan nyo guys sa ano, monoblockflix.com.
3: No!
2: Kaya ang programang ito ay natin sa inyo ng Euromaps.
3: Biskuit na yan.
2: Euromaps pa talaga yung sponsor, eh, no? Tapos yung ano, ito pa talaga yung floating na bedsheet. Floating na bedsheet pa talaga yung bagong product ng Euromaps. No way.
3: Hindi, ganito. Yung
4: bedsheet
3: ako. Monoblock, nakapatag sa MSA Cola. Ay,
2: MSA Cola. No, no. Oh, no.
3: Natatandaan mo pa yung
2: show natin. Yeah?
4: Oy, may... Ayos, dalawang monoblock. Diba? Sponsor.
3: Oh, go, send, go.
2: Terebi, Terebi, eto. I-anunsyo ko na to, Terebi. Magiging masaya ka dito. Abangan mo bukas sa Viva Cafe ang debut ng Viva Max Hot Babes. Abangan nyo guys tomorrow night at 6 PM sa Viva Cafe sa Cubao. Sa Cubao pa talaga.
1: Sigabo. Garando.
2: Yan ang ating pangalawang garando ngayong gabi. Bakit kasi may monoblock sa ano?
3: Ten. Oh. Yung sinabi ng announcement. Dahil dyan, dahil akong vice chairman of broadcast operations, isa simulcast po announced sa DZEX bukas ng alas 6. Ay.
2: You know. Paborito. Oy, just to let you know, ha? First come, tawag dito. Tingnan ko lang yung ano, ah. Kasi exclusive lang kasi yung event, eh. Ewan ko lang kung Pierre ba nila or what? Hindi ko alam.
5: Patagdagan mo, nagdag yung monoblock.
2: Ayan na nga. Ang dami na. Dumadami na nga ang pamilya monoblock.
3: Sinasakot na ng monoblock ang show.
2: Ayan na nga. Kaya abangan nyo guys, bukas sa Geekan sa Smile para sa Smile, tatabunan natin yan ng monoblock.
6: Hey, speaking.
2: And anyways, ito. As part of the transition period natin, wala muna tayong Geekan serye. Postpone muna ang ano ang ating drama, no, ang radio drama serye.
3: Yan itatanong ko sana eh.
2: Anong itatanong mo sana?
3: Yun nga, yung Geekan serye, kung tuloy pa yung bukas, wala pala sa
2: akin. Ano kasi, adjourned. Adjourned siya. Adjourned ang Geekan serye until October 21, exam pa namin.
3: Oh.
2: Department exam pa namin. October 21 pa talaga.
3: So, halos ko ng unang linggo ng
2: program. So, most likely, wala rin tayong Geekan serye ng 21.
3: Oh,
2: wala ako doon. Exam ko.
3: Pwede ako mag-take over.
4: Awit.
2: Diyos ko. Kaya, abangan nyo guys. Tuloy yung Geekan series sa 21 pero wala ako.
3: Uy.
2: Okay. Ang gagawin na lang natin is tuloy ang Geekan series pero si Meps ang bida. Kaya abangan nyo guys.
3: Okay lang.
2: Meps Dalisay. Meps Dalisay, Meps Dimagiba.
4: Tapos, De, tapos yung bato yung ano yung mukha ni Meps ay.
2: Tapos ayan. Okay, ayan. Pakita mo ngayon ano? Ayan yung DMs, ayan. Yan yung actual monoblock na nasira ni Meps.
3: Kaya pala yun.
2: Ayan. Kita nyo nga naman no.
4: Yan talaga.
2: Pakita mo nga ulit yung picture. Ayan, yan yung mono. So, base sa nakita namin ni transmitter noong July 4, 2020. Ito, creative illustration.
3: Yan talaga.
2: Creative illustration talaga.
4: Yan talaga yun.
2: Pero yung ano, yung nangyaring bagsak kasi, naputol yung isang pa. Leg. Which is yung ano, yung kung uupuan mo, point of view, upo, yung left na pa, ayan, yung front na, yan, yung front.
3: Yan yung nasira,
2: Yung left.
3: Nasa harap.
2: Oo. Yung nasa left harap. Yung unang bumigay, tapos yung likod yung sumunod.
3: Nadamay pa si Yung.
4: Nadamay pa si Yung,
2: syempre. Yan yung ano, ending. Yan yung ending therapy. Wala talagang legs. Kaya, sa sobrang...
3: Hindi lang yan. Hindi lang ako nangyari yan nung nag-sira ng monoblock. Pati may iba nung isang araw daw, sinabi sa akin ni Targe Lul. May isa daw audience na nasiraan din ng monoblock.
2: Ay, we?
3: Oo. Sinabi niya sa akin isang araw.
2: No way. May sumpa na talaga.
4: Wala talaga nung sinira ni Nips yung monoblock. May sumunod ka talaga.
3: Maupok na daw siya, sabi ni Kai.
2: Meps, congrats! Merong nag-learn ng lesson! No. Galing mo talaga! May natutunan ng audience, kaya manood po kayo ng Tita Meps Magazine!
4: For more, what a black program! Ako.
2: Tita Meps Magazine po, alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw.
4: BCSF. Yan yung bagong 24-hour lineup ng...
2: Ah, yes. Siyempre. Of course. Yan yung ating 24-hour lineup.
4: Habang iba music, sa DCSF, si Meps, nagsasalita.
2: Ah, yes. Kaya, okay. Ito na.
4: Oh, puyat na ako. Ito na.
2: Puyat na. Ito na. Ang mga pangalan ng Viva Max Hot Babes.
3: Oh, Terebi, take note mo yan.
4: Yan na.
2: Okay.
3: Take note na yan, ay.
2: Of course. Andyan si Christy Imperial. Andito rin si DJ Sky Gonzaga. Si Rian Rivera. Si Micaela Raz. Si Zara Laksamana. And of course, Yung nag yung
6: oh, meron naman.
2: Oh? Ano yan?
6: Perfecto eh. Pero
2: ano yung hindi ko? Terebi, anong
4: Terebi yata yan?
2: Terebi, ano yung na-ere natin ngayon? Parang ano, parang so, hijack na ngayon. Tara yun
6: nga. Okay. Parang
3: Nalilalain na.
6: Kasi kung dumating
3: at sa nastang na kalipas yan na. Hoy!
2: Hoy! Derebi! Huwa kabila tayo! Huwa kabila
4: tayo! Kabila, hoy! Huwa kabila!
2: Huwa kabila tayo!
3: Biscuit!
2: Hoy! Derebi! Hindi tayo DCMB! DCSF tayo!
3: Malis ka, Derebi!
7: Pipi!
3: Hoy, ano yan? Hoy!
2: Wala, ina-error na Okay. Terebi, pag yan, hindi mo yan ano, mag-resign ako dito sa Wawawi, tantaan mo yan.
3: Speaking of Wawawi, may post ni Kuya Will sa isang page. Ito, sa isang screenshot, wait lang ah. Oh. Habang, wait lang. Iisasin ko pala, nasa phone kasi na naman eh. Wait lang.
2: Habang iniintay natin yung photo ni Meps, i-reveal na rin natin yung isa pa. Siyempre, na-cut off tayo dito dahil sa, ano, sa hijack ni Terebi. Ito yung, ito yung dating, yung nag-fourth chair turner sa The Voice dati. Na naging, naging VMX actress. Of course, si Ataska. And yes, kumpleto na ang VMX Babes lineup. Ayan na nga. Muli, mukhang may dapat abangan. May muling magbabalik.
7: May magbabalik.
2: May magbabalik ng himpilan.
3: Cut me screenshot, TVB.
4: May magbabalik.
3: Ayan, oh. Nagbabalik na.
2: Hoy, ang random. Ang random nung...
3: Ma'am Annette is shaking. Karating babalik na si Kuya Will sa 7. Ano kaya ito?
4: Yan yung favorite ni Mems. Babalik na.
2: Magbabalik na ang kanyang paborito programa. Kung saan nagbibigay ng TV doon sa mga bulag. Ang Wawawi!
3: Random naman sa nakshots.
2: Ikaw pala yung ikaw pala yung may initiative na Kasi sabi sa akin ni Yo, ikaw pala yung ikaw pala yung behind the movement na maging TV5 News ang News 5.
3: Uy. Speaking of, what? Yung TV5 News na parang corny. Session na...
4: Corny person yung nagsuggested, ba?
3: Yung galing. Kaya pati na yung TV5 News, ang bagay kung mahaba. Okay na yung news, pwede. Kaya bakit ganun?
2: Nagbabalita mula sa monoblock!
4: Mark Everett, TV5 News.
2: Diyos ko! Kaya abangan nyo guys, ibabalik natin ang ABC News! Let's go! Let's go!
3: Then, yung pag, dahil sa monoblock, ayun, nagbago News, pati yung TV5 News. Lahat yan dahil sa monoblock na siya.
4: Present. Oh. Ayan yung ayan talaga yung cause ng, ayun yung sinasabi natin, chilling effect dun sa pagkasira ng monoblock ni Mets.
2: Ah, oo, yung chilling effect.
4: Sure. Hanggang ngayon naranasan pa rin natin.
2: Hanggang, yan ang long-term effects.
4: Oo, pre.
2: Long-term effects ng shutdown ng monoblock.
4: Tama.
2: Kailangan nating i-defend ang monoblock freedom.
4: Wow. Ma-defend monoblock freedom.
2: Ibalik ang monoblock. Monoblock forever.
4: Monoblock forever.
2: Hashtag monoblock forever. Kaya sa mga...
8: ABC News.
2: ABC News. Pero in all honesty ha, i-defend natin yung tutulungan natin yung mga na-retrench na monoblock. To be specific, more than 11,000 na monoblock yung na-retrench. Kaya bibigyan natin yan ng trabaho dito. And speaking of trabaho, Smile Network and Smile Media Group is opening Yes, eto na. Popost na natin. So, eto. I-full screen muna natin to saglit kasi napaka-importante to. Kailangan na nating mag-program.
3: Tanggal mo mga monoblock, please.
2: Kasi,
3: kasi, seryoso to eh.
2: Ano to?
3: Tagal mo muna yung point of
2: view. Ayan, ayan.
3: Tagal mo na
2: yung
4: so ito isang monoblock.
2: Ang dami kasi ayan. So i-full screen natin mga kaibigan.
3: Let's
2: go ahead. So Smile Media Group is in need of new people na who's willing to join us on this movement ni MEPS. Ay, movement ni MEPS tuloy. Yung ano. Nagmamakaawa na po ang vice chairman ng broadcast operations namin.
3: Ako na.
2: Siya na daw, transmitter. Siya na daw.
4: Ikaw na. Sige, MEPS. Ikaw ha.
2: Siya na daw.
3: Ako na. Mag-announce. Biscuit na yan. Baby, tama na mo na yan. Okay. Habang gadalatibak yung music. So ito, please, sa mga nakikinig ngayon, Smile Network is hiring now pa sa mga POC, writers, researchers, story supervisors, news reporters, graphic designers, video editors, social media managers. So mga Smileys, kung gusto nyo po maging part ng Smile Network, siyempre magsubmit kayo sa Smile Network Philippines Facebook or sa Discord ng Smile Community at hanapin si Anima at ang host mismo na kabayan si Sen. So yun,
4: if I may add,
2: isang paalala mula sa Monoblock Corporation at nang himpilan ito.
3: Biscuit. Pero seryoso.
2: Kulang kailangan namin ng tao. Ayaw namin ng AI. Kailangan namin na natural at hindi artificial. Lumalabis ngunit hindi nagkukulang. Go ahead.
3: At saka seryoso. Seryoso muna. Bukod pa sa supportahan tao dito, kupuha tayo monoblock joke or name ng MSA. Siyempre, support lang din yung Smile Shows, tulad ni Sen, tulad ni Blue, Gio, his radio, lahat-lahat. Supportahan natin. Huwag po yung memes, please naman. Nagmamakawa kami. We are online station.
2: Kaya abangan nyo guys. Hindi na namin babanggitin ang monoblock.
3: Yan.
2: Transmitter, ano masasabi mo?
4: I reject.
2: Meron kang ipa-follow up.
3: Ano yan?
4: Sige, go ahead.
3: Oh, sige, habang nakamit si Sen. Okay. Yun nga sinasabi ko. Ulit na yun. Okay.
2: Okay, na mental block tong si transmitter. Hindi na ano na follow up. Oh no.
4: Sige,
3: tututunyan.
4: For all viewers and listeners out there.
3: Oh, sige, go.
4: Ano, kung may kakilala kayong gustong maging technical or maging writer, anything, graphics, and also willing tumulong here sa Smile, apply, we welcome everyone. Yes, we welcome everyone here dito sa Smile Media Group. And yeah, and also support all programs of ano din, of Smile Media Group as well. Every DJs, every people here in Smile Media Group pours in a lot of effort, their hearts into it, para lang mapaligaya at mapasaya ang bawat ka-smileys at kalamaw. So yeah, I'm hopefully supportan nyo lahat ng programa ng Smile Media Group.
3: And speaking of, is it, bakit may BIR dyan, Terebs?
4: Bakit may BIR dyan, Terebs?
3: Segway ko namin.
2: Alam mo kung bakit magbabayad na si MEPS ng tax?
3: No!
4: Tama.
3: Speaking of,
2: magbabayad yan ng tax si MEPS pag hindi kayo nag-apply. Sinasabi ko sa inyo.
3: Segway na yun natin since mga kalamaw at smileys, please naman, mag-send kayo ng confessions kay LPG.
2: Ay, oo.
3: Sa ito ang confessions. Wala pa yung tao dito nagsasend ng confessions. Kaya mga kalamaw at smileys, mag-send na kayo na inyong stories kay LTG Network Oh, ito yung Chat Network slash Confessions. Pabasahin ang iyong
2: confession.
3: Para mapaligaya ang buhay. Hindi, para mabasahin yung
2: pwede. Para mapaligaya si
4: Mevs. Mapaligaya? Ano mapaligaya?
2: Mevs will be so happy. Para mapaligaya. Ayan, yan yung ano, ayan. QR.
3: Something QR code at via text o tawag man yan, walang problema. Kahit mahahaba ang pangalan mo dahil dyan,
2: mas mahaba, mas maganda.
4: Mas maganda.
2: Diba?
4: Kaya naman, Mets.
2: Kaya ano, mag-submit na kayo, mag-apply na kayo, magbati na kayo. Ay, wag mo, magbati na kayo.
3: Magbayad na.
4: Ano pa yun, magbati? Ay.
2: Tijo pa talaga? Ira pa talaga na Tijo eh? No way. Nakakamiss talaga. Uy, nakakamiss rin yung Tijo eh. Speaking of which, wala na po tayong oras, unfortunately, sapagkat 11:55 na po, 5 minuto na po. Salangalan po ng lahat ng monoblock na nasa screen po ninyo ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa programang Kabayag. Hanggang sa susunod na Martes po ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing Martes ng gabi.
4: Ang alina! Alam ko yung answer na
2: yun. Ito ang Rated Kabayan. Nah, just kidding. Abangan nyo po bukas ang Gikan sa Smile para sa Smile. Ulitin po natin, ang Gikan serye po ay adjourned until October 21.
3: No? Sapagkat
2: kailangan ko talaga mag-prepare. I really need to have some form of ano. The other reason talaga kung bakit tayo nag-transition period is because I really need to catch up on my academic obligations. So much so na tatlo pa talaga yung works ko ngayon, ang deadline October ano, Saturday. Let's just say aalis pa ako no. Aalis pa ako no. And by the way, speaking of Saturday no, I'll be on Bridgetown this Saturday. Kaya if you wish to take a picture of yours truly, then please do. Huwag niyo lang akong i-dodox.
3: Tapos ang picture, ang post ni Sen ay yung tawag dito hashtag Masyo19. Ay,
2: leche. Yeah, abangan niyo po. Tuloy na tuloy po ang ating serbisyo para sa bayan. Gikan sa Smile para sa Smile po bukas 11 PM all the way till midnight dahil dito sa Senny Boy Gold. Senny Boy ang aming sandigan, serbisyong entertainment ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po mga kaibigan, magkita-kita po ulit tayo bukas.
3: Susunod na ang The Classic Miss.

0: three times ang kasiyahan.
1: Right.
0: Sama namin yung nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranding pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulukanan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.

0: free time. Sang kasi yan?
1: Right!
0: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Tuwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: kasabihan. Ang importante ay malagad. Ang malaga, importante. At malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
0: Mga po, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
0: oras na para sa Salita ng Mansana.
1: Sa

0: having this cart blocked is absolutely not a good idea.
1: How will you take care of them once na nakapaglaro na sila?
2: Day 2, day 3, all hell breaks loose. Ika nga.
3: Yung pinaka basic ano ng gameplay, nakakaano lang, like, why?
4: Nagkaroon sila ng at least 3 retrenchments internally. So yung malaking team nila dati, downsize nang na-downsize.
2: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 p.m. live on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and Larutai Gaming Platforms. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Larutai Gaming.
5: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
6: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
5: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
6: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
5: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
7: May nagbabalik.
8: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
7: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
9: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
10: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.